sangifu na lobaki na yo ukuma kuku na ngai likolo ya zero te mama surtout tango mbonga ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba Martin Pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto nalingaka te.